0: te ñaanal ko mu jariño ko lool li mu wax ci sareedi señ bi waxon na bu ñeuk ne sareedi buñ ko joxati goné yi ayit goné bu tolo ci jang jang do nga la wara def bu tolo ci liggey na dem liggey señ bi dafa waxon ne buñu joxati xalé yi ku masurut ku mu na am lum neew neew fukki at ak juroom ñet bu ko defé xelam dana xam lamuy def commune bi tam señ Murtala dafa am wal sereedi bari nañ bari way go xamne gi xeyna an mom commune bi lolu intérêtam la ndax dañuy fay sereet bu ne da nga fay way nak dañ leen wara encadrer dekk day amub yoon dama wax ne code de la route kiko xalat ñun ñepp la ko xalatal ndax buñ ko xalatutoon dana melni kon dawal dana jafé way dañ ko mujj tek ci norme sereet itam amna fi njariñ way nagit dañu wara depo ak li dekk bi laaj señ salu nahallah barakati mo leen yeureumon ba tax ne buñ leen fi jëlé ndax dañuy wut seen njariñ way nak bu fekké ne yow da ngay dañ la yeureum ci yeureumande joju señ Murtala nga dem ba japp ne yow lula neex nga wara def ba di indi ay lor ne ci télé bi di dal ci auto yi jambour amo assurance amo len xamo dara goudi sax do am ay katafot yo xamne yi ku le seen mané wala dafa wara am ci maire bi dafa wara am luñuy wax législation dafa wara am ci charte charte mala koy yor mala mi day noy bakkan la yor man damay fateliko Murtala bima ne ndiaré jamono yi ñi soga tambli tubab bi soga dem rek ndax ci lañu yew dama gisane bonom sérédi dañ leen daan def visite ñetti wër yu ne service élevage day ñew ci dëkk bi dara dajalé autir yépp ñu xol saw fas bu fas wu ñu xol mu wërne bi wëra tuta tak dañuy wut peinture faru fas bi def ci r manam dañuy wax ne ki dañ ko wara reposer dañ ko wara réformer peinture bobo li ñi wax dilian bare gut ba nga xamne man nga xol dindi wat peinture ba da ngay yafalat fas bi ba mu sour rek ba karaw goge rouge mu soga meuna delu ci wat te ñaari fas la daan don bi day gont bi day xey bi ci dess gont té amna waxtu wo xamné bu ma san jot bu 9h jotan nga xamné atray dem na ben wété do tut daw fi ba minni da ngay dajé ki sérét fas yo xamné yilé duñu leen jox ñu lek ba sour ndam yo xamné yilé liñ ci def lu yalla rek xam lolé da ci am té ndax dama ma sa dégg ku do netti ci yottu señ Modou di wax né da am ci jamono cheikh ibrahim wallahi barakati ben way bo xamne dañu tok ci mbedd ci eut bi ci yoon mu tuddati ci eut bi wala ci biti rek ben hajjabam fa am ko fa bu doj sanni ko hajj bi mbaw di daw cheikh ibrahim genné awa daw kat bobu anako mu jotel ñu né diw day fal moko sanni wo xeer munuko diw munako yomal khiyam layo mala mu yey la dara jaruko moy len di yeureum ay bayima lañu yalla len sak te danan dajé ñom kat waaw kon lu yalla sak lu ne yor bakkan dafa am lu ci yalla santane nañ ko yeureum yeureum may jojje nak dafa melni mo fi bëgg jeex waaw ci jur gi
1: daw te wu dama ñu yëru bëgg jeex mo ñu duggal ci point bu am solo bo xam ci serigne cheikh bass wax na ko ci aussi muy fos yi nga xamé ni dañ leen di wala bokk mbam yi nga xamé ni dañ leen di jox leen takalé ak seen sago non seulement xalé bi ko yor majeur xamul dara ci code barout xam nga nek mbam kessé rek xel mbam mom doyna way bo ci bëggé wala lolu mom boko dege ay yeuf ma japp mom ndax mbam kesse do dem natou bo ci bolé yu drogue la rek ap xala yor ko day xaw day war
0: lolu seigne Murtala do na ci bëgg tabbi sax way ma xamné sab lañ ci la bo dencé na la ko fi bayyi ba ñu yegg ci wa lolu itam seigne Murtala fi le tambalé ci mbacké ak Touba dafa doon li tubab di wax vase communicant lo def ci bi dana dem ci be
2: ben la ñom ñaar
0: waaw no kon nak tokoru wanagu mbacke meuna sanc touba loolu itam dafa jara waxtan ndax fi da fe xew fi ci garage bi ñi wax garage su daru salam non lañuy def waaw fonal len loolu nga xamne mom gëna ñi lay gis ci mbedd yi ñi kayen kayen yi yor seen mouchoir di diko teuf ci seen bakk nak seen gemign loolu diliant la diliant cellulosique koku dafa am li tubaab di wax dafa corrosif dafay xoss ba bo xey xëteur waaw nga noy loko mbam nak ak ni mu mel ak deuguer bopam waaw bëgg ko tagal ak sagom ndax dañuy fabi bouteille def ci ay xiko yëngal ci bop bi man neena len wax mbam ndax dañuy def ne adunaay bëgg tukki ndax yow lo xamul fu mu ne ma ngay yëngu te xamoo fu mu toll
2: motax dañuy daw bay bëgg
0: daw bay bëgg de tek ci aw nit ni ñangi dam li ci dam ci nit ci charette yoy kenn xamako lima gëna metti sax du lolu señ Mursala ndax auto yi di dem Touba ak Mbacké Toyota yi ñu naan Mbacké Touba yi ay 14 chevaux lañu doon manam dolay fas lañu ko nat tubab lolou lay nat machine mi fukk ak ñent lañu yow nga fa benn fas ben seuf ko lu tonni lim auto bobu di seuf lolou di sam jaadut man nañ ko limité mbam sérétu mbam war sa upp lu mat ñent nit ak kikoy dawal waye di len ci def fukki nit sérét yi lañ lu ton nonu ñu def ko ci mbam seuf top ci gannaawam bam daw fi ci tali bo xolé day gis mbam ñi di leen dawal xel yo xamne yi seeni borom buñ leen waré téy sax lég duñ ko man waaw té loolu nak administration bi amna ci yoon wax dëgg itam di téré té amoo ñu la topplé la ngay téré diko sam ba diko ci kuko jadd ñu tégaat la ci yoon loolu mom itam dana tax la ngay téré du mëna dem
2: fofu suus ma xam nga

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: wa nañ ko jël cheikh lat xamna gina ko bloté yu liñu touté assalamu alaykum allo wa assalamu alaykum assalamu alaykum allo wa ñukoy jéglu kon cheikh lat nga téñu liñu tout rek cheikh khadra
1: wa ci lan moy vaccination ndax vaccination dañuy jël doomu jangoro bi wañi dolem wala ñu ray ko dugal ko ci yaramu xale bi liñ ci djublu moy yaram bi dafa am ay soldat yu na ci yaram bi suñ ko reconnaître bo ëllëgé benen xéetu jangoro bu melni bañ ci dugulon bu ñëwé da ci ay mëna aaru sawo sa ngay dégg ñu ni bima ko ñaké kat yaram bi dafa tangon wala bima ko ñaké def na ni loolu réaction immunitaire la manam yaram bi soldat yi ci nek ñoy xex ak doomu jangoro bi nga xamanteni moy waral defa yaram yi tang kon ñu naan bima ko ñaké kat yaram mo tang motax rendez-vous bi ñewul ñu xam ci ni loolu mo koy waral té loolu c'est l'ordre normal des choses lu ci jaadu la benen bi ci sa question bi nak muy taxaway bi ci ñëk waxna ko sank muy sensibilisation waye sensibilisation bi ci ñëk volet prévention moy ñu xamni calendrier vaccinal bi ñu indi moy li ñëk cey luñu wara taxaw ngir xex ak fièvre bi nga xamanteni mom moy diphtérie ginnaw bi nak moy mandarga yi ba buñ ko xamé soxna mam bousso mi ngi koy wax sank ba yenn ni boko gisé ci xalé bi nga mëna xam fan nga koy orienter ndax wax nako yaram bi dina tang waye sim bi ci gëna am solo moy limu wax ni fièvre waxula lool nak ci lamagne bu ndaw bi nim ko waxe xale bu ñew ni la man ni kat sama pour bi day metti des fois sax man na neewi lolu réflexe bi wajur yi wara ñëk am moy li kat nako yobbu keur docteur ndax wax nañ ma ni ma man na doon fièvre bi xewul legi ni muy difteri nga baña yam ci rek ni mom kat dafa amé enzyme yobbu ko ñukoy fas wala nangam donte fas nga ko bo paré yobbu ko ci beureubu fajukay ndax signe li tax ñu war ko xam soko telu juk bam dem ba indi ay complication wax nako da fay am defa ay décès ño xam dañ ci ñak sen bakken kon nañ xam ni fièvre bi non lañ koy mëna ragnel te ñu mënu ñuy sétlu xalé bu ci ñew ah yaay sama put bi fi nangam xolal ñu yeb yob ko keur docteur nga dimbali ko baba da ngay commencer fajj mi ndax fajj lu mu gëna téla tambali xalé bi gëna mëna am chance réussir
0: bo mo xamna ni awo yu tayel yi ñoko mom awo yu tayel
1: yi mu ñu
0: bu ñu rep baat bi day met ak yex la ñu
1: takal ak yex la ñu takal kon ñu bayyi ci xel xam
0: ni nako awo yu bayyi wala
1: mandal gare yo ñu bayyi comme ñu ko waxe rek bu yoy amé ñu tel ko yob keur docteur ñun dinañ def li ci war ba nga xamanteni dinañ xam ragnet la ndax fièvre bi la wala du fièvre
0: Mashallah. Soxna mam bu Amar simili neew dox sa digënde ak jeexetal émission bi ci ñaari minute rek ban message ngay lancer wala lo bëgg na léral tañu moy ñu lu sa bokk léral nga bali ko sa cadeau tagoto
2: limu bëgg léral moy aussi nan lañ koy walanté loolu am solo la niñ koy walanté man nañ ko walanté ci sekkat manam dal ngay wax tifli ci nit ki di dem ci yow wala nga sekkat lor yu bari joggé ci koku dem ci keneen ki waaw non dal la walante bi comme genre tuberculose ak yenen motaxit ba ben instant tamit buñu delu watone ci masque yi waxuma comme niñ ko don defé ci covid non daf ñu tital mais manam kuy dem marché kuy dem ci mbolo nga tak sa masque légui nit ñi amnañ bobu da ngay gis nit ko sot mu tak masque non la mais buñu neela mbir dafa xew te li mo la ci mëna musal li la ci musal ma nga ko def yi nga xamne dañuy dem ci mbolo marché ak yoyu suñu mané buñuy gën tak sen masque buñu ñëw sen kër wala fu mbolo bari ñu tek sen masque en tout cas ci loolu lañ koy joxante sank si ñi ci wax man na ci bolé ci yaram bu tang bobu ak waxu bi man nañ ci boole tayel ak ñaka lek man nga dem sax bay waccu man na ciakar waxo gogou muy metti man na ciakar sa loosu yep yoy yep amna ci mais yoy siñ do ko fa xaar kep ku sa yaram tang nga am waxu dawal ci bërb fa jukaay bi la gëna jégué mais it comme niñu koy waxé kep ki nga xamanteni yalla dogal ni ñak nga man nga ci aaru su fekke ne mag ñi nak comme man mi suñ ne sama calendrier amana sax man bamay ñakku egguma won ci fukki wër yi ak juroom ci calendrier bu gëna gatt la am ku ne xamna ni système immunitaire bi légui mi ngi bëgg faatte yoy moy li seigneur abdou khadir bëggone expliquer légui ñak nan lay démé suñu yaram dafa am soldat yu nekk ci biir duñu a suñu soldat yaram yoy nak dañ koy wan suñu adversaire ñu wara xéxal ne ko diiw mi bu ki boko gisé mu mel ni koku bokul ci yaw attaquer ko lolu moy ñak mais bu fekke mag ñi xam nga buñu gëjé ñak ko yag
0: na
2: kon motax ñomit bu jangoro jo xamé né day wal ñëwé man na leena la

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: fanu gudu lol wu xamne ak wir yaram di la safo tay naw ni nga jappé kër gi ak ni nga bayyi xel kër gi loro waral mu yebal fi serigne khadim sar mu feggo ak serigne bara mbacke serigne bara sar mom serigne mam cheikh sar ak njabot gep waxna ko legi serigne abo sar khalifa serigne modou sar tew na fi feggo ak serigne abdou sabar sar rakam waye serigne alhadi sar khalifa serigne mor diara sar feggo ak rakam serigne mam cheikh sar ak njabot gep serigne cheikh sar mom serigne mbacke sar momitem tew na fi yebal na fi serigne alhadi sar serigne bara ndjay mom soxna musli sar waye serigne omar touretem di jarbat ci keur gi ndeke nonu serigne mustapha sar khalifa serigne basirou sar jamu serigne touba beggon na ñew and ak wajuram yu tedd yi bis bi waye dafa am fu mu dem tewal len fa ñomitam ñu tewal ko fi motax mu yebal fi delegation bu takku lol mbolem njabotu serigne basirou sar jamu serigne touba gi nek touba lan sar ñepp ñu ngi fi nek nonu njabotu cheikh mortoum xamna digeunte cheikh mortoum ak cheikh ibrahima sar ndjagne serigne touba mo len bolé won lolo waral serigne mam mortoum yebal fi delegation bu am solo ñu tew fi tewal fi njabot gep soxna jabara mbacke mom serigne mustapha bassirou mom itam tew na fi ak serigne ahmadou diaw mansour di jarbat ci keur gi ak serigne ousmane diouf mom serigne tierno diouf lambay jite jamaatu cheikh serigne sar ak mbolo mep ñepp rek ñu and ak seen wajur yi ak seen serigne ci ak kilife yi ñew and ak yow ci set ci bi ngay set ci liggey bi bereb bi nak serigne bi bereb bi nak serigne bi bereb bi nak serigne bi liggey bi nga xamé ni man nañu japp ni moy juromelu liggey ci aynu rahmat liggey bu jëk ba serigne touba la wan ak cheikh ibrahima sar ndjagne liggey bu ñaarel bi di cheikh serigne sar ak cheikh mohammed al fadal bako serigne fallu wowe mu ñew mu sant ko liggey bi niko khalima gama yoran ak daaje ma so mako defale nako cheikh bassar ndjagne defale won serigne touba lu serigne touba defan ci sa wajur cheikh bassar may yesal ko ci yow kero ba liggey ba maté serigne fallu bam ko setse dako ni lan ma waxan def ko ko ba mat seuk waye me lama la waxan dana ko def ba mat seuk mu ñaarelu liggey ñettelu liggey bi digënte serigne basirou sar jaamu serigne touba la won ak serigne abdullah ñewé dako ni yowmal qiyamatul akbar re yalla dana tew serigne touba tew sa mam cheikh sar tew cheikh serigne sar tew ma tew nga tew na la mbax sere seuk ci kanam serigne touba ñentelu liggey bi digënte serigne basirou sar jaamu serigne touba la won ak serigne touba alhaji bara mbacke ak serigne mohammedul amin almamun mi tay nga xamanteni mom lañuy xolé jëmmi cheikh serigne sar mu and ko ak njabotu cheikh serigne sar and ko ak njabotu cheikh sar ndjagne jep te ñu yaakar am yaqeen bi wërni lu serigne touba defalan cheikh ibrahima sar ndjagne ci liggey bu jëk ba mbacke tay ya fi serigne ding ko yeesal tay ci njabot gi kon fiñu doore won rek lañuy jéxalé mbacke yalna la yalla may fanu guddu bu and ak wër yaram dal nga sunu xel yok nga sunu pesef yok nga sunu njambar waxal na la ci ay jamono talibé yi am xel yépp war nañu jaxlé ci yow ndax yow am nga yitté sa bop joy doxé ndax fuñ la gëss yitté talibé ak yitté serigne touba waye nak yalla mi nga nekkal ak serigne touba mi nga nekkal ci talibé yi yalla na la yalla fété fep yok la wëral ba lepp lo bëgg liggéey nga liggéey ko kon xamna ni dañuy jébalé kaddu gi ba ndigal lu ci joxé rek ñu wéel ko kon dañuy jox kaddu gi serigne mam cheikh sar serigne modou mamou sar yore kaddu keur gëtem mu jotali ay kaddom serigne mam cheikh sar neena bismillahir rahmanir rahim gannaaw bañu sante yalla julli ci ngeen ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñaan serigne muhammadul muntaka sama borom sunu borom gudul aw fanam doli ak wiram ak katanam ba yene yi mu yene nal ko nalal ko serigne bi lepp ag ciolet ci loxom te ñu and ko ak mom
1: dila sante bu baakha baax
0: na yow cheikh mohammedul bashir
1: ndax yow
0: kat
1: sayite jep
0: serigne touba rek la
1: lepp lo xamne
0: yeukati
1: nañ ko

0: serigne touba
1: yeketil ko serigne touba
0: boko degge
1: soko degge
0: buñu lako waxe ak buñu lako waxul
1: buñu lako waxe ak buñu lako waxul
0: la ca war lepp def nako
1: la ca war lepp def goko
0: taxaway bobu nga am nak
1: taxaway bobu nga am nak
0: nala
1: leer ni
0: yepp nga ko defal
1: murid yepp nga ko defal
0: yalla yalla guddal saw fan
1: yalla na yalla guddal saw fan te wiral saw yaram
0: te defal la ndam ci liggey yi
1: te defal la ndam ci liggey yi
0: sunu xel dal na ci yow bu baax
1: baax sunu xel dal na ci yow bu baax baax
0: xol sedd na ci yow
1: sunu xol sedd na ci yow
0: yalla defal ngeureumam
1: yalla na la yalla defal ngeureumam
0: ngeureumal serigne
1: ak ngeureumal serigne bi
0: serigne mamoun nak
1: serigne mamoun sar mi di jëmi cheikh serigne sar nak
0: waccuna waccona ak jabotu cheikh ibrahima sar gep
1: waccona ak jabotu cheikh ibrahima sar njang gep
0: ndax liggey bi fimu jaar
1: ndax liggey bi fimu jaar
0: gennaw serigne touba ak cheikh ibrahima sar
1: gennaw serigne touba ak cheikh ibrahima sar njang
0: ba aksi ci mom
1: ba ekti ci mom serigne modou mamoun sar mi
0: lam ci wara def def nako
1: lamu ci wara def lepp def nako
0: ndax
1: bamu jotey ndigal li
0: dafa wo mbollem ay rakam
1: dafa wo mbollem ay rakam
0: aki domam
1: aki jarbatam aki jarbatam
0: aki bokam
1: ak talibe yep ak ay yemu ci
0: wo njabotou cheikh ibrahima sar gep
1: mu wo njabotou cheikh ibrahima sar njang gep
0: kenn
1: desul lim nañu len legi niñu ko ande ak ñun bañu ko tambalé ba legi nonu lañ ko ande ak ñom
0: ci fap seen alal def ci
1: alal def ci suñu wote ñu ñew yonne seenu njabot
0: kon waccion nañu ak serigne mamoun
1: kon ñom kët waccion nañu ak serigne modou mamoun sar mi neen lolu mo waral
0: da nga fi ñew
1: biñu yegé ni da nga fi ñew
0: te yow sa jëm ji
1: te yow mbacké sa jëm ji
0: moy jëmmi serigne muntaha
1: moy jëmmi serigne muntaha
0: moy jëmmi serigne touba
1: waye moy jëmmi serigne touba
0: ñun mënu ñoo ñak serigne touba
1: ndax ñun kët mënu ñoo ñak serigne touba te yeen fi nekkal serigne touba
0: kon suñu dé liggéey bu toll ni
1: kon buñu dé liggéey bu toll ni
0: di liggéey ak serigne touba
1: di liggéey ak serigne touba
0: nga ñew tew ci
1: tewal
0: fi serigne muntaha
1: def nga lu la war
0: def nga lu sedd suñu
1: xol waye def nga lu sedd suñu xol
0: mo waral
1: Munikon njabot gi mu andalon liggey bi ñuy ay kilifa
0: na len ko yegal
1: yamale ko ci ñom ndax dañu doon bañ mu uppi loxo ne kon fi dana fess del
0: jaral nga ñuko
1: te nak mbacke jaral nga ñuko
0: dañoo xam sa yitte fi mu toll
1: waye dañoo xam sa yitte fi mu toll ñu
0: yamale ko
1: motax ñu yamale ko
0: wo njabot gi nga xamne
1: wo njabot gi nga xamé ni ñoy njabotu cheikh brassar ben magi talibi
0: barab bi nak di ainur rahmati
1: fe nga togon legi
0: damay faral di wax ni ku fa tek sab tank ku ne
1: man nga wat wacc ni
0: tek nga ko fuko serigne touba tegon ndax kérok ba serigne touba wowe cheikh ibrahima sar ak len ci magnia
1: fofé la togon
0: ni len suma jangé suratul mulki ba ag ci qul araaytum
1: in asbaha ma'akum ghawran
0: faman yatiikum bima'in ma'in
1: nangen wax allah rabbul alamin
0: mom
1: serigne touba jang nako ñet yoon
0: mag ñane tek mu doga wax allah rabbul alamin
1: lola nak da fay melni
0: ablaj la aya bobu limi firi ablaj la allah rabbul alamin
1: ab tontu la ndax tontu lolé
0: serigne touba lañu ko ñëkk tontu ndax bamu gennaw bako sunu borom tonto yefer ye kérok ba cheikh ibrassar laaje ngaska dafa gas ba loxom jeex
1: mu sotti ci ndoxum samsam mo xamni
0: wala rew salum
1: bu demone makka al mukarrama bamuy ñew lako andalel
0: bam ko sotte bamu jeex
1: serigne bi daf ko sul masale ko niko topal ma ndox mi kon

0: teen bi ndox mi dem na demati
1: wax nga ko legi
0: wax nga ko legi
1: duma ci jaarat muy
0: gudd duma ci jaarat muy gudd
1: kon lolu ci ngay xamé
0: neena kon lolu ci ngay xamé ni serigne touba mbirum serigne bi lolay it mo waralat li
1: kon
0: mbacke
1: liggey bi tambali nañ ko
0: liggey bi tambali nañ ko
1: gis nga ko
0: woor nga ko gis nga ko
1: million yu bare bare ci wara dem
0: million yu bare bare ci wara dem
1: biñ ko xeyma
0: ndax biñ ko xeyma
1: tollu na ci juroomi téméré million ak fanwer
0: tollu na ci juroomi téméré million ak fanwer
1: li nga wax serigne mamoun rek
0: li nga wax serigne mamoun rek
1: lool rek la def
0: loolu rek la def
1: jomam
0: aku fitam
1: aku talibem
0: bëggam lu baax motax mu laaj digel li waye du man manam de
1: serigne touba telewul dara
0: waye serigne touba telewul dara motax bang ko yëkëté
1: yépp and nañ ci ak mom
0: talibé yépp and nañ ci ak serigne modou bamou mbokk yépp and nañ ak mom
1: mbacké
0: kon serigne bi mbacké
1: ñaanal ñu
0: ba bala yag
1: nga delu ci wat
0: fi ñu koy dalo
1: ten bi nak li nga ma doon laaj légui
0: ling ko doon laaj légui serigne abdullah mbacké amna lum ci waxoon
1: serigne abdullah dafa waxoon ni ndox muñu fi barkélo
0: men la fi muy aynur rahmat
1: te dé suko jaay kenn ab ten la won serigne touba dalé ci njariñul aduna
0: ak njariñul alakhirah
1: muy njariñul talibé yépp bëgg mu daj talibé yépp
0: motax
1: défess ko foras balu nit ñi bari
0: balu mbolo mi bari
1: ndox mi
0: képp ku ci bëgg
1: man ci am ku keneen jox am ndox
0: ku keneen jox am ndox
1: fenen te jelewuko aynur rahmati dako tanxe sa baaj ba rek jox la
0: nax yoyu
1: ak tiaxan yoyu nak
0: la bëgg mu joge fi
1: ngien xamni
0: da fi jog
1: te da fi jog ñi nga xamé ni nak dañoo nek fi ci dëkk bi
0: te nekké wuñu fi
1: liñ fi wara nekké na len wor ciéng ni
0: serigne touba dana ko digalé ak ñom li cheikh abdullah mbacké mo xarnako
1: barab baangi mbacké
0: kon nak mbacké barab baangi
1: barkelu
0: di barabu barkelu
1: li ci serigne bi wax lepp kon mbacké talibé yaangi njabot gaangi
0: kon serigne bi talibé yaangi ni njabot gaangi ni ñi yemalé fofu kaddu gi li ci dess ma ngi ci yeen mbolo mi serigne mohammedul bashir neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi nuyu mbokk julit yi fi tew yeb di nuyu mbokk talibey mourid yi fi tew yeb di yekati kaddu ci negalul cheikh mohammedul muntaha mi fi jëmmi serigne touba te ci kaw souf diko ñaanal suñu borom mu yagg fi lol te and ak wir ba sumbu yi nek suñu kanam nga xamé ni amatul ben bëgg bëgg amatul jenn yité yalna lepp soti ci loxom ba yenen sumbu topat ca neena nak xelam dal na ci bu baax lolou ci bisub gambu gi la ko waxon muniko sama xel dal na ci ba bu ma fa demutit doyna ma ndax liggey bi fi mu tollu ndax ku ne xamna ni liggey bo xamé ni mom serigne muntaka ci bopam ku ne xamna ni serigne muntaka ku ragal kharqul adala ndax dafa jappé jëmum ben talibé ci mouride yi
1: agna ci boromam lol
0: ba sa sirik
1: lolou
0: sax nit ñi xam nañu ko waye famu ag xamuñu ko kuy jaxassok mom xam limi jankontel da ngay xam ni ruham mo atan limi def waye jëmmé doomu adama atan ko ndax ñun ñi di ay ndaw limu man ak limu atan ak limi ragnat le asaka di mënuñu ko kon woor nañu ni kep ko fi nekkal serigne touba ku ne serigne touba mo koy tan yalla defit kenn musuko toñe muy xebet ci yow dara lu wessu xamni serigne touba mu mat seuk nga bo jeffe mu fencha bo waxe mu fencha waye woor nañu ni serigne touba duguna ci jëmam kon nañ xamni la serigne ba waxan ni waftah lana kull babin kunt fatihahu lis-salihin min al-khayrati yallah o serigne touba defal nako serigne bass neena musna ko ko wax bis ndax xam fi mu ag muniko ah serigne touba de wutena ko nune jemnako amé nune bamou dikkel ma ci jëmam kon nak nañ ñaan mu yagg fi té andako wër nako mourid yépp ak talibé yépp ñaan ndax kët ndamul l'islam la waxuma yoonu mourid rek kon ñoongi tek nuyo bi ci loxop serigne modou mamoun sar mi mom mi nga xamé ni moy khalifa baye serigne sar ak mbollem njabotam gep ak njabotuk mam cheikh ibrahim sar njan gep niko serigne mam cheikh sar limé légui tambulé ko ci ko fi nekkal di serigne abdou samad sar ni ngeen ko waxe at yi motax waye bu ngeen fi tewé téwal ngeen ko fi di nuyu mbollem juromi buntu keur cheikh ibrahim sar njan yep tay sant yalla bu baax ndax tawfiq gi nga xamé ni tawfiq gi nga xamé ni defal na len ko ci liggey bi kon day melni dajalo gi ngeen fi dajalo bu ngeen fi defal ni rek doyna doyna seuk tuba gëna bëgg ya rabbi ij'al al muridin ma'an fi hisnika al hasin wa shaml ajma'a nga dajale sama mboro mi baña tasaro kon nak liggey bi day melni lolou len ci serigne touba fagul kon nak yalna ag ak jam te serigne modou mamoun sar yow mi nek ci bop bi te sumbu sumbu bu mel wuri ni yal nang ko agale jam yak mbollem ñing ko sekkal ba nga jébal ko cheikh mohammedul muntaha lajar lenen digal ndax seen mam kat cheikh ibrahim sar njagne danaka lim waron wax lepp sax mam cheikh dako wax danaka mom cheikh mohammedul bashir mi neena lim waron wax lepp serigne mam cheikh dako wax ci tarikhu barab bi ndax xam nañu li fi nek li fi nek mané su ko wax ci radio de waye bako ko serigne bi def lo dafa am digam ak serigne bi mom digam ak serigne bi da and ak serigne bi boba yoonu mourid amagul motax serigne salih daan wax di yene njig lay yoon wi daan na def dara jum sanc yebal fa seigne basirou sar niko yene njig la yoon wi kon nak lolou doyna seuk wa keur serigne touba itam lañu fekkewul deg nañ ko liñ ci fekke tam xam nañu li ngeen ci am ci yom kon nak ni rek la meuna deme serigne touba mbiram day jëm karam du deltu ginaaw mukk ci adina famu def dara la hadith ba waxon rek ni sunu borom rusna def barke ci barab diko dindi wat waye serigne touba

0: lepp lum def ci barab day yok ba faw la ci dess nak da waxon ni fep fu ngeen gis mbolo daw jëm fa la len fa taxadem mako fa def
1: waye
0: la len fetey nak ci jikoy koko lay don lol wax seigne touba la neena si am lahad wax ni seigne bi neena limi def ci nit bañ topes ko bu ko defan ci garab ñu tok fa tedd fa jogoti te julli ñaara rakka ko gëna jafé kon nak yeen ñi ngeen xamé ni seen mam ya dañoo andan ak serigne touba liggéey ba liggéey jafé kon li lepp barké la bo xamé day soti ko ba faw la ci dess nak ma nga aju ci jeewriñ ji rek bu jeewriñ ji dogo amu fit xam serigne touba lum song rek mu dal ndax la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu way nak wa kullan wa'ada Allahu al-husna kon ñom ñi jëkkal ci sëriñ bi kenn mënatu leen dab mukk xana taatu seen barke rek kon nak sëriñ bi neena ñi ngi sant bu baax te yemaat sëriñ Touba nak ci jotaay bi ndax ba fa sëriñ Modou Mamoun Sar mi yonne ci mom wan ko plan bi Serigne Mam Cheikh Sar mi ak rakam andiko neena bobo day beugna na ñew ci teggu xeer wi farmu am ganta ci bisba neena bobo batay waxnako ay yoon yoon niko dina ñew ba ci wëru magal gi neewon nako bala magal gi dina ñew waye galankor yi rek ndax nak neena mom kenn wëru ko fi wona jëk ndax yonentou serigne bi ak sakku fi barke lu fi way amul ci yaw la waye fi ci aynu serigne touba def na fi lepp kon nak ku yalla defal tawfiq ba nga bok ci ñi fexé ba mu melni mu wour la ni lakh nga ngeureumul serigne touba serigne bi neena kon ma ngi len di sant bu baax neena nak ma ngi soñi mbokki talibé yi ñu xamni comme ni ko serigne mam cheikh sar mi waxé état bi nga xamé ni jaar na fi tambalé ci biko serigne bi diglé ak biko cheikh mohammed al fadil yeslo ak biko cheikh abdul had mbake defare ak biko cheikh mohammed al amin bara defare yesel ci mujugi neena bobu mom mi li xamal na ci dara sax ak bi nga xamé ni ci nak ci loxop seigne modou mamoun sar mi mu am tawfiq yesalat ko neena kerat buñ ko andilé plan bi mu gis ko neena da naka mënu ci wona sori sax ndax yermane je ndax xamni li kat du liggey bu tuti waye la mam cheikh ibrahima fati waxan rek ci liggey juma ji le won diko serigne bi santane serigne saliw neena liggey juma ji ak keru daru manan nga serigne bi dañ nako do sakati weñ te souf si ñu wolbeuti ko bobu jamono jafé lol dajé gato guerre 14-18 am ñu ñew diko ci yeeram niko ah daño yaakar ni kat da nga warana wax serigne bi mu soppi la ndigal li ndax jamono xatna lol te guerre bi amna ci adina dara diketul marchandise diketul nit ñi amatu ñu dara te bo dajale won xaliss ba am koy do gis fo jende seng yi mam cierna ni len newuma xamulen sengre waye xamna ni xamulen seigne touba ndax seigne touba ket du santane mukk luddul am duma sante may mukk dara luma dul def kon yow seigne modou mamoun sar mi bo amé ak dogu aku fit ci seigne abdou hadd nga ko jele ndax lepp sa kanam la te seigne abdou hadd waxan na ci atam mujjimi mim mujj wax ak talibi yi ni man mi di wax ak yeen xamna ni at mi melul ni at wara mel ndax sama areni daw jurom ben fuk million la ak lu tegal lepp ma def ko ci ligueyu seigne touba bi sama ligueyu ren bi di fuk million ak ñatt waye teewul nak man ma xamni mbay mu nangu xol yu nango ko gëna woor te xol yi nangul na seigne touba te deetuñu gantal ba mukk kon nak mo andi li kon nak seigne modou mamoun cheikh mohammed al bashir neena ñoo ngi leen di sante bu baax tele ci ndokel nak yaak ñing ko andal ñep te xamni li rek moy liggey bi ndax seigne touba mom lo dogu rek la seigne abdou hadd waxan neewon na liggeyel seigne touba la ci am solo moy fosso gi waye nañu fexé bam am nak sa yonne ko ci nañ xamni serigne bi nopi na ci lepp ndax ko xol liggey ci dekk bi nga deg ñu nan crise amna di nga xamni wali siwaya yantahi dayqu saman serigne touba neena jamono ju xat jëm ci wul ci man serigne saliw da na wax ni deg na ci lam ñam wax ni serigne bi da lan def bu ay bagas bare ci keer gi muni xana da manki ci rew mi ndax luñu japp ni manki na ci rew mi rek talibey dañuy jëkënte diko wuti bam tassaro ci keer gi lool nak moy dox ba neegi mbacke te loolu matna téméra ci ren bi seigne touba ñib seigne touba kon yoonu murid kep ko xamé ni yaangi xalat wala ngay fexé wala ngay def ay lobby ak lobby bu man di nek sa gannaaw lumu meuna don serigne touba da dal ci kaw jeerul xalat serigne touba nopi na ci yoon wi ko xamé ni ci genn nañ la lopp juroom ñaar yaat tassare sen jabot sa mbir mel ni tay koku kuy xalat ni dara man nga ko def ci pexé wala nga tassare ak njabotam wala nga jaxata seni xol serigne touba jek na la ci lola te yow makoy xalat lola dula wessu ndax serigne mo waxat ni qulubu man lam yuhibbuni ala wajlin wala yulaquna maramu wala baba bepp xol bo xamé ni yalla dogal na nga bañ ma man serigne touba ci njaqare rek ngay dekk te bepp buntu bo djub ba yakane dana ubeku bo demé ba djub ko mu teju kon serigne touba nopi na ci lepp defal nañu jamm defal nañu sutura disunu jëm nak disunu jëm way mom moko def serigne shuaib neewon na serigne touba ku teral lu bok ci man yalla dana la teral ba faw waye safan batam ndeka nonu waye kep ku beug xawi sen sutura yow doko fekke assalamu alaykum wa rahmatullah ah chawar kal ma sha
1: soxna
0: ma sha Allah
1: soxna
0: jere jef mak jere jef bakke
1: soxna saf
0: yep wax deug yalla
1: soxna saf mbake
0: seigne mam cheikh sar muni soxna saf mbake
1: mom serigne bassirou
0: mom serigne bassirou di jarbat ci serigne bi yeble na fi ay ndawam
1: ak
0: iterangam
1: dañ la faté waxit
0: ni